这三年都把饭换。妈咪说呢，我发现，我们呢呀 ，most of the time， 我们的妈咪说呢，他也外边跑，那爸爸说呢，是五年吧，不然不嘛，那我这三年嘛那是，他妈也是三年天气 ，but 他妈也是三年天气 ，but 我接哒哒哒的啥呢？我接，我不服你，我不看哪边去了，我不服你，我。Aso obe popo ne mi atrao Ma fese no Na papa fo bebre Akwana kwa enti mi kwane papa honi Eni ni nko din komo Enti gabo no Efi asye ba e fri asha siye Enti ye nyi ya Mofre nyi kwa omo ni mono Gabo na beda ho Enti kwa bene ebe faswa O sa gabo no yebe si no Enti mide mi hun se Ewase se papa nanga sa onu esu tuwa na mong Papa no ntua na mo na onko because o fra o ba fra o ba fra o ba ah dakro dakro akola na nkasa na na adwene be ba no so na ni be ba no so na de na de bia papa fra me hwehwe me e bi so ye busa ho no mo no ntua papa no so wona otwen sa akola e be hwehwe no e ifie bia ma me kwetre mu na se papa no e fra ne ba na e na mo da mo hwehwe me See, one day na mbisa papa say, daddy, now how often and na ya ofre woman o na say sakora na ehwe opening ma won sa mentality na say sakora na ehwe but enye sanity opening so so no papa so ntua na mon papa ne manani eni nachi ene na na ye ka besi enrade enzo ma wakuma enko woman no o mo wakuma ko woman na ehwe o ehwe na da ma say Yeye mranti, ato dami tu kwa eti miko kwa shemu ya uwa wana unya papa kwa ya mabuto yengi ba kwa juu huti sengi me frema weseni ya huti uti wano mbuse se mpapa kwa nini dansu dimachi uwa ya

0: sa mo free no mo do ma mo so ba ba mo na bi bo ni bitu ma yene ya ye ya mo so so da chepa cause ya na me kase enye o hawa ni ba ma france be fa ba bi ni dia bono ana se baby ni mo se be di na o mo o do wa se ya be kame o mo o do wa se di ma o mo no mo so so ni ni se se dia mo free ni na enye ni no mo so so da che se o mi
1: ya mi show
0: amen
1: ye musa ene san kwada bibire na agusu o ya kwante
0: o bibire
1: o fashia shi wa
0: omo do
1: fa kra mo ho
0: a mando mpuka che kane
1: e se bi okro mo kra so ya de ama o buses kan wa fa otimi de bi kra chu ka e bi nu na ekeka ma bi de ni experience in
0: okay
1: and abai mo mpenimfo so mu eboa o e wo sa kwen so
0: o sa sa mo ne de e bi ama it from 2006 to 2004 actually a started project in 2005 but 2006 and a kick started mm-hmm. around start I bet me some media amodi envi ababa mo ama
1: ti gender ministry for no so be a contact obo bibia
0: yana ejani adof

0: advice Ben na wo yem pe kwan bi mfa so nyi omu feel because elsewhere
1: yeah because the who no abonte so am robbery kidnapping sometimes in saving predator so most maba we ni ade bo asawo kwan so a do na anya omo pe ni so mpe so mo bo sa bra no ni mo mo tire ni baby omo nyi ni free yet ani how be omo ko mu obi amfa omo ho obi anjem and the fence here how the survivor of the fittest say be ya obetume atina obenye bi edi benye bi atade atade ase no so ni enti no bo sa bra no that's who ko baby for fra you will care homes you are ni some bia some of na ye di je mu ni egu ye show mu mo mo mo ko school ya mo bia bi mo mo ma friend na ye di mo mo ko mo ne bi ni di mo sa e bi di se ye ni na ye ko adun krom se bi enya bampo a